0: uNhlanhla Ngwenya nesiqhi sase-Afrika.
1: Usewazi umfana adlala phansi emsindo manje. Usewazi umfana adlala phansi emsindo emachunweni. Ha nhleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM ngijakavuka emingenyawo njengamanje ziyakhala.

so ngabe kade safa kusho lapha na ke uqiniso wakansele ngalesikhathi kube ngabe kuyangabantu ngempela ngabe kade salala kubanda yo iqiniso lelo muntu omnyama into ayazikho umona nje cha akukho lapha na ke okunye ukhona ukwazi wakansele kule ngoma inkosi ye voicemail ikhona kanye nendoni lapha na ke ingane yababa undunakazi udade wabo kasaliwa uyena ke lomsho lomzwa esholo lapha na ke phezulu ngabe kade safa ngempela ukubane kuyangentando yomuntu ubalance yena benostokfela nosimende bathe kancane sengizonyathela awu kancane zidathe njenga kupha zona ushumi lezinsizwa sivule ngaye lapho na ke i-triple play ukusiza umuntu isihloko sengoma ulwesithathu ngani yakwethu uyalazi udaba ikhona lapho na ke ingosi ethi ke zithathele zibulalane wemfo kangwenya ngale nje kuka 3:30 mara before that ikhona intambo kazwelonke ngizozwa ukuthi ke uvuso bani futhi ubavusa lapho na ke ngayiphi yona ke ingoma isikhathi asikho amahora amabili nje vo kusho khona ukuthi-ke kufuna konke sikufinceze sikufinqe sikwenze lapha na ke kube kufishane kodwa kwenzeke futhi at the same time njengoba nesihloko vele sesikhona lapho na ke kuFacebook kunhlanhla ngwenya ngaye nalapho na ke ku-tinanda884fm ku-x.com ngayophawula nakhona paula at ngwenya underscore welcome 0687649969 unhlanhla ngwenya 596 silula nje isihloko mntana ekhehla umbuzo lula kade ngenza ucwaningo lapho na ke izolo ngifunda ngo Eddie Grant yamazwe Eddie Grant umculi lapho na ke we reggae namanye nje ama genre ke we pop ushaya afina khona ezikhona ingoma zakhe ze pop Eddie Grant ilokhu aganwa noma ilokhu asinelwa noma ngithi ilokhu ashadelwa ngonyaka ka-1969 eshadwa lapho na ke eshada no Annie Annie Grant Eddie Grant washada ke no Eddie Grant nokusho ukuthi ke sebe neminyaka kuphelele icela la ku-55 bahlala emshadweni umculi loyo ucula umculo ke we-reggae walapha na ke ezweni ke laseBrithani umbuzo uthi kungani ngempela ngempela umbuzo nje engihlale nawo nangifunda ngo-Eddie Grant ukuthi yini pho imishado yale minyaka isheshe ibhidlike na yini ediliza imishado yakule minyaka yama-2000 ngokuphazimanze kweso uzokuthi umshado usubhidlekile omunye ubhidlika kusalotsholwana kutholakala ukuthi ke owesifazane ugugushe umuntu ekhwapheni ugugushe uJoe ekhwapheni avele athi umfana awuphinde nakamadala ejudeni abuye iibhokwe zam ngiyafuna iy'nkomo zam ayilanda umfana laphona ke iy'nkomo zakhe sesikubone kakhulu lokho kulo nyaka mpelampela ngithi zintathe iy'wombe lasibona khona kuthiwa nansi inqola siyoyilanda iy'nkomo obelotsholwa usetshithe nosibonelo noma ubetshola nosibonelo akafuni ukuhlukana naye wathi insizwa cha akubuye iy'nkomo zam u-Eddie Grant lokhu ke asinelwa ngonyaka ka-19 laphana ke 69 namanje basayibambile nomkakhe laphana ke u-Annie sebazi impelampela baney'ngane laphana ke

0: asuka nawe mzimkulu kaumncinyane. Asuka bathu mfoka chiliza lo usikweletu ngalesikhathi igonqonqo 9 minutes to 2 mihora lapho na ke lesithathu 9 minutes to 2 tambo kazwe lonke ngale kwa fast 3 zikhona intokazi ama yellow bone azobe shwashukana lapho na ke kwingosi ethi zidedele zibulalane samba nongwe bazobe bebambene phansi ke usamba nongwe ngala ama yellow bone ngala sobona ukuthi ke ubani ingqwele osukwini ke lanamhlanje mangithi ke zidedele zibulalane wemfoka ngwenya thumela ingoma yakho nhlanhla ngwenya ku Facebook 596 TikTok 0687 64 9 69 igonqonqo bayalesaba
1: awumtimani awumtamkhulu makuphila nje kehla ntimani ndiyabona isikhathi samanje nale saqala yabona nje thina obaba babehamba osebenzisa egoli beshiye uma besishiye nathi omali abayilimele emasimini ongeke kuthi kubona umaye ethi uyoganga hawu manje ngiphila manje laba abamanje mtimani bafundile yazi uma uthula umuntu ofundile akutshele kahle kuthena afune ingane ungayithini ntotodona ufuna iy'ngane athi hami nafuna ingane iy'ngane izongigugisa izongenza isalukwazi aningasikhathi kwethu ukuthi ngizofana iy'ngane iy'nyanga eziwu-9 athi ayena afuna enganeni adoktha ongcono ayibona nje leyo nto mntu imandla number 2

0: 98.4 FM. Number 2.
1: Ngimsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela nje ukuthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle ngiye emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandanena. Ngishube meyami.

0: Unhlanhla ngwenya nesiqi sase Africa.
1: Ngimandla ngibelele ekseni. Yho. Hamba noma yilobona futhi nawaleni bala ayashaya. Amayilobona. Thanko. Kumnanga.

0: wayo ngizobe ngibakhulekela abantu ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo futhi ngizobe nginilapha umuntu oneyilonda umuntu ovuvukalelwa zinyawo umuntu oneyinyawo eyishisayo ngaphansi noneqolo elishisayo nomuntu okushisa esifubeni umuntu oneBP umuntu onoshukela ngizobe nginelapha bukhoma ngizoba khulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu ngifuna lo muntu okhe othim prophet ngicela uzongikhulula impilo yami ayiphambili mlaleli wami njalo ngomgqibelo ngo 5:30 ngicela uvule iTV yakho iChannel 261 1KZN TV uma vula kuvaliwe usetholakala ngo 5:30 ngomgqibelo ziyashintsha izimpilo zabantu bantu basestenga namaphethelo bantu bakomandeni bantu bakohlomendlini bakosthebe bakogingindlovu bantu bakodendethu nangu uJova enihambele ngizobe ngizokhulula abantu iphethele khombo kamavithiza ngizovithiza izitha zakho ngivithize konke okuhlupha ikhaya lakho konke okuhlupha impilo yakho insebenzelo zomprofeti ezizobe zikhona kuzobe kunomkhuculule lembize namandla elapha izifo esezehlule emizimbeni womuntu uzobe ukhona unoyimanga uzobe ukhona umashanela izobe kuzobe ikhona le oil yodumo le oil ewinisa abantu emakhasino le oil ewinisa abantu abadlala izinto lapha emafonini umkhanyisi oil engikhuluma ngawo ngithi mina bantu basestenga namaphethelo uJova sekuzwile ukukhala kwenu ngenzeka bocaba ngothi uzufe ufele leso simo sengifikile bakhululiwa abantu umhlaba wonke ngizokhulula wena 9:00 kuya ku 2 Estenga Town Hall ngizokhulula abantu ikhombo kamavithiza ngizobe nguphathele yona
1: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwemukela
2: yebo baba lintani
1: siyaphila
2: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami
1: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba
1: yebo
2: yebo baba ngithe lazama baba ngahlala nomuntu othi mali zama umkhuculula ngixela ngawe baba
1: ya
2: yebo baba ngithe lazama na uthenga umkhuculule ngifuza baba kuthe ungakapheli 7 days baba
1: ya
2: uthe ngapheli 7 days kwabe kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngina ngiphuma kodwa lasizongihluthuli wakho baba
1: ubukade uneyinsumpa ngaphansi ma
2: bendineyinsumpa baba ezinezilonde emacaleni
1: le nto ibisinesikhathi esingakanani
2: yiwa mhlawumbe 2 years baba
1: i-2 years iphelile
2: yebo ndingasizakali baba
1: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubusebenzisa kanjani wema
2: kendi usebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo
1: uhlambana ngawo ubuntu bakho
2: yebo baba yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhucululi ndingumntu baba ndithenda sahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandenza etorhweni kungoku uba bendiqala mandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwa nto yoba mandithi mandibonge
1: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mandele ndiqala emsebenzini ndanikwa iinfomu yonke baba
1: mana kusho ukuthi lezilonda bekuzilonda eziyisichitho ngoba kunele kwalapheka zona sekuvuleka umsebenzi
2: yebo baba ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokuthi sichitho kodwa ndisezokuza kuba kumavala kumavula kuvaliwe kwalezinto engayazi engingasoze ngikhohlwe ngitsho abangani bami ngiyababalisela baba
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJova akubusise uJova abe nawe kukhanye kube kuhla konke mntanami
2: Yebo baba ngiyabonga kakhulu
1: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya.

0: khona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwama kufuna kufana sokamukela.
1: Amen tata, unjani?
0: Molo mama, siyaphila.
1: Siyaphila tata. Tata ngize nomphakazi tata, bendingumuntu olala sisilwane tata iminyaka.
0: Yebo.
1: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa, ndithetha njengangokuthi tata indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu, ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane, kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
0: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo?
1: Asisekho, asisekho tata, nditsho njalo.
0: Seku-right konke manje?
1: Seku-right tata, nakho okunye tata. Bendingumntu obezamana nemali zabazali bam tata, zingaphumi. Ngazama, ngazama. Shuthi ke tata nazo, sesiyabona kuyalunga, sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina e-bank tata.
0: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi.
1: Ingaphumi tata, uno 3 years wonke siyizama ingaphumi, kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho ndiyabonga kakhulu, kundithumelelise iinthono eziningi tata.
0: Bade le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona, impilo iraiti manje.
1: Irayiti tata, ihamba mthebeleni, ndihlezi ndifakaza ngayo ebantwini nabangane, ndibaxelele uba umkutululi umavula uvaliwe wenza into zenzeke, mabambe nabo kuthola usizo nam engalitholayo tata.
0: Ya
1: yebo, ngiyabonga kakhulu umavula uvaliwe, wenze nakwabanye tata.
0: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova kubusise, zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli, abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni? Kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumela impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla, ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati, ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango. Kwamavula kuvala usakemukela.
2: Yebo baba, sawubona.
0: Yebo mama, ninjani?
2: Siyaphila baba, njani?
0: Siphilile wema wami, sibahle kakhulu.
2: Yebo baba, ngithake ngithule nami ukufakazi, ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba. Nginenkinga kababa wengane, ubaba wezingane zami baba, ubesehambile iminyaka wabaleka nezingane enkundli baba.
0: Awu,
2: ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba, wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba, bengifune ngiyisebenzise. Uthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje, kwafika usisi wamakhelwane. Mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle, ma ngifika ayibo imoto naye emile la. Ma ngithi ngiyafika awuzo, ubaba wengane zami baba uyakhala, uyaxolisa, uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wanginikeza u-10,000 keshi baba, uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane, uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele esehambile baba, kwangena ikholi yakhe baba, ngisamangaze sisebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
0: Hawu,
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni, isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba, imoto sesiyifakile emgaqweni, saqasha ngisho umuntu, iyasebenza baba.
0: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe, kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya.
2: Yebo baba, beseminingi iminyaka engekho, ngisele ngedwa baba. Engiyabonga kakhulu, ngisize kakhulu baba, ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu emntanami. Ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane, iy'ngane ezingondliwa, ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe?
2: Ngingacena baba, ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba. Izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba. Konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba, konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile, mabavuke bayithontuthe baba.
0: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobe

0: umsebenzi uzowuthola
1: yebo baba nge
0: sibonga wekhehle kwabavula kuvaliwe nyoka mukela
2: amen baba mavula kuvaliwe
0: yebo ma
2: baba ngisamso kunomuntu ongokufakazi bakho baba bemsebenzo yakho
0: yini kwenze njani
2: baba ngangiyese enkonzeni yebuyisa imali yami babuyisa imali yami baba
0: okay ya
2: baba bese kunosiso bese ngikoleta u6 months ngafika lapha enkonzeni angikwezi imisebenzo iy'nsebenzo ngayisebenzi kuba bakalendlela ongitshele ngayo baba ngelinye ilanga ngithi ngekho ekhaya ma ngifika ngifika iy'ngane zingitshela ukuthi khona umusiso kade eneso iphasela
0: okay
2: Yoshi, mangabe ngilifunde ngilivula leliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikhonisikhathi esithi kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
0: Hayi bo.
2: Alo zobuya ngikhona. Athi enye zobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Omunye baba la ngabona khona ukuthi izinsebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Azama nakukhumbula yini baba? Enkonzweni ngiprofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomuni wangihlalela ngomfowethu owalahleka
0: okay yebo
2: yebo baba hayi baba ngicela ukuthela isimanga ngokuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu sesehambile kasathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka umfowethu ubuyile mebuya baba hayi amazwi wakhaya iwona baba urithi umfowethu kuyimanzi osowakhilwe ezigumu baba lapha ekhaya
0: Ah umntanami uhab hey lalela wemntanami
2: Yebo baba
0: uyabona mhlabe kufunala abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprophet ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathe eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprophet ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba Uye njengesiprofeso sakho baba.
0: Yebo.
2: Uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese phambi sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubonile baba wavusha eshumi sikhuluma nje umilo eshumi baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhle konke mntanami.
2: Yebo baba anoni.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela
3: Yeah okay
4: kwenzakalene kwena
5: Bingingenayo imali yokuzala ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala 3 numbers ngawina 5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelo sika mavula kuvaliwe amen
3: ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha uthu randi wayo idlalela wasufika uwina 5000
5: yebo baba u 6000 kahle kahle
3: 6000
5: yebo bekubo 6000 ngangithola ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u 6000 ngo 2 randi
3: ishayele nezandla udlale ngo Uhlale ngo 2 rand.
5: Yebo baba kunjalo.
3: O 2 rand wakunikeza 6000.
5: Yebo baba kunjalo.
3: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprophet.
5: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelela ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
3: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
5: bengingekho bengisebenza baba
3: shale nezandla siyabonga baba wami ngicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini

0: Ngibonga ngaphansi kwengelosi kaDokotela uNgemo uMavula kuvaliwe.
1: Manibonge Dokotela. Ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha. Thenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmite izinto zami. Yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
0: Wathenga iteksi
1: Quantum.
0: Iquantum
1: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
0: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
1: Isezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
0: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
1: Cartonville.
0: Egoli eCartonville. Siyabonge kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
2: Amen tata, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages zemali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengade into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
0: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
0: Shaleni izandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-10,000 u-26 udlalile.
0: Wawena
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo mase ngendlela engingabonga ngayo.
0: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
3: Kwaku 90,000 baba.
0: Hawu kwaku 90.
3: Kwaku 90 ngikwalo esasiye emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.
0: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000.
3: Inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlale low line north ngathi ngafika nje u 90,000.
0: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayeleni izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema uMavula kuvaliwe.
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elongaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019. Ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza Bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza. Sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngashaya kabili kathathu ngo 3 rand wavele kwangena u 3400.

0: Nana manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi esebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongazi. Into engiyibongayo ku engilozi ngamprofeti ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba wakwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Ukuqala ubaba wakwami waboshwa ngoDisemba walokho eyicala lakhe lohlehla hlehla. Uthende sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender store.
2: Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokho ethi hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni. Walokho bemophele ngaphandle bewuthisha. Elokho yanje imali yakho lokho ephathi 1.5 njalo nje. Yalo lokho kwelumele.
1: Liphelile manje icala.
2: Liphelile manje kade yile nje ngoJune.
1: Mshale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
3: Aw, Dlokovu. Mavula.
1: Nkosiyami.
3: Baba ngimthala nginawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosiyami.
3: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanikuba izingane yami bafuna ukumbulala. Kwathiwa khona bafana abangilandela intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana.
1: Ya.
3: Ayi asambe so bayitshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu. Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
4: Uma vula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
4: Yebo baba.
1: Ya.
4: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakukothena. Ngishaya yahamba ya. Yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto mangisebenzisa lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane
1: how
4: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
4: ngayise ukuthi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000.
1: Hawu uvela manje 13,000?
4: Wawuvela kwasaza. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
1: Hawu ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000. Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
5: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase uthi uyaphuma wafica ifile like
6: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
7: Join our Voxer Rewards Club usthole linzuzo nokuningi thole imidilizo yakhethelo yama

0: Right, eske sibone ke ukuthi sesiyamthola yini. Mamfu si lahlekelene ukhona?
1: Ngisekhona dadewethu, uthola ngazi ukuthi kwenzakaleni kodwa ke ngisekhona dadewethu.
0: Okay, asiqhubeke ke mfowethu ubukade sachaza kahle kahle ngomntwana.
1: Yebo, umntwana lo esinayi njengamanje kahle hle nje sicela usizo kubantwana bonke baseNingizimu Afrika abafunda ezikoleni ezahlukahlukene nakwizikole ke esezivele zingenile on board ukuthi ke mhlambe zisize ekuhlanganiseni izincwadi noma ukuhlanganisa lincwadi ukuthi ibe impumelelo. Kahle hle iSouth African Youth Anthology incwadi le thina singama compilers noma imhlengi class kumafu foundation nawe ine 723 foundation laba abangama compilers kodwa umsebenzi omkhulu kakhulu wenziwa abantu abasha abakontributayo kulencwadi le esinesifiso sokuthi ke sikhiphe ngokuhlanganyela nabantu abasha abasebancane kodwa ke ababuka izinto mhlawumbe emphakathini yangakubo na izinto nje ezenzeka eNingizimu Afrika yonkana la into ebalulekile kakhulu dadewethu esiyenza sizama ukuguguzela mhlawumbe noma ukusebenzisa literature noma sizama ukusebenzisa ukufunda nokubhala njenga nendlela yokubhekana nezinkinga mhlawumbe esibhekene nazo kodwa ke futhi siphinde futhi sigubhe mhlawumbe ke usiko esinalo namasiko esinawo eNingizimu Afrika. So iSouth African Youth Anthology incwadi esihlanganisayo esiqoqolizwe inkondlo mhlawumbe nama-short stories esinesifiso sokuthi uthi kuphela unyaka u-first phase wayo ube usuphelile ngonyaka ozayo sobe siqaleke u-second phase ngo-April sobe ke sesiyikhipha kodwa ke sithe asesiqale nje mhlawumbe sibe sinxenxa ngoba already nje sezikhona izikole ezi-on board ezicontributayo nabantu abasha abacontributayo mayelana nale ncwadi le esiyibhalayo.
0: Okay, siyakuzwa mfethu, siyabonga kakhulu ngolwazi. Mhlambe kukhona yini ama plans eninawo njengamanje? Ngibonile ukuthi engazuthi khona into ezoba khona okanye ama submissions enziwayo

0: Okay, isikhathi nje manje 21 minute past the 10 o'clock. Saqhubekana kanjani ke nohlelo kona umsakazini under 88.4 FM. Makhoma mfowethu. Sawubona, sawubona. Yebo. Asafunela lutho ukusiphazamisayo
1: mfethu. Asikwazi nje ukuphazamiseka kulesi simo esikhona njengamanje.
0: Yeah.
1: December manje.
0: Kubhizi.
1: Hayi kubhizi kakhulu manje kubhizi.
0: Kumatasa.
1: Kumatasa tasa.
0: Siyabamba siyayeka.
1: Siyabamba siyayeka siyadedela siyakhulula. Bonayele.
0: Hey konangele mfethu.
1: Khamba kahle.
0: Kuyahamba khamba kanjani?
1: Hayi nokuhamba kahle mina nje. Ngasuthi yonke ihlelo hlelweni zonke izo zimi ngomumo. Ngimi nge step nje for his festive season. Njengoba kuzona gig guide yethu nje ukuthi si up and down sishona le nale.
0: Sisakhuluma ngayo i festive. Siyazi ukuthi ke amaciko amaningi azobe ethathwa endaweni ebhukwa endaweni abaculi. Natho MC inkosi yami sobe sibhukwa. Ngizoke makhoba ngiwu MC nje becelile ukuthi angihambe mhlambe ngiye e Great Town. Nangu into encane usenza into yakhe ngiphinde futhi ngiye Bergville. Nangu ngiqashiwe
1: endweni
0: nangu Big Zulu ngala uyabona ukuthi imicimbi mningi and

0: Yo vi chungo rivalda 628 makini kinuotu ayi inkosi yeretolela i-original machinchins biya ngisethe khonokho ngokuhlala ngidabona ngoma o-358 phansi le kwesikanqoba izitha wethu enamitha wengisike yelijikayo eyi yazi bafethu ngendlela iy'nhlangano vele sesiyazi ziningi kakhulu fethu zidlula ngisho iy'nwele lezi esinazo emakhanda ethu eyi yazi ngendlela fethu abakhuluma kahle ngoba kunqele kusazama uphinde uhost omunye futhi inye i-politician naye iphinde ikhulume kahle ebese uyibuza ukuthi yini benga-adoptile isitayela sase-America sokuthi amaqembu amabili kuphela iningi uma lingaliboni kahle liqembu le linika u-5 years bese kuthi ngokuzayo lishintshe kunika abanye yazi mnandi kabi leyanto leyana angiyikhonzile impela imelika kodwa ayileka sitayela sabo sokukhetha umholi sihle kakhulu amaqembu nje abe u-2 ngoba bonke baney'nkulumo ezinhle yini bengahlangani hhayi akuye ngibonge mfowethu danko
1: sibongibonge kakhulu-ke kuma-ching-ching ikakhulukazi-ke ma ufisa ukuba ingxenye ungakwazi ukusithinta kwinombolo ethi 068-764-9969 068-764-9969 sihamba sokhuluma laphaya nobaba usihlahla somdlebe ubaba ushangase ongumelaphi wendabuko uphinda be yisazi samasiko sibheka nje izindaba-ke eziningi ezihlukahlukene kakhulukazi-ke mayelana nomuntu ukakhulukazi mayethengile noma akhe umuzi-ke omusha siqeda nje ikakhulukazi ukudideka sikunika ulwazi okuyilona lona mkhulu sibingelele siphinde sikwamukele ohleleni
2: angibonge ithuba lisakazane bikela kakhulu kwena bikelele abalaleli lapho kufika khona lo msakazi wena
1: le FM kuyintokozo kakhulu mkhulu ukuthi sibe nawe esuku lwanamhlanje
2: asibonge ngokona msakazi.
1: Yes. Mkhulu sikhuluma nje indaba enkulu la yomuzi omusha engiqalo kuyobeka kuona ikhanda. Mhlawumbe kusibeke esithombeni nje ngendaba yomuzi othengiwe siqale kuyona. Ubungathini mhlawumbe ukulandisa umlaleli ekhaya ngezinto ezibalulekile uma sengukhokhelile umuzi usubiza igama lami konke amatayitela sekukumina. Yiphi into yokuqala cishe ngiyenzayo ngokwesintu okufanele ngikhombise yona cishe ukuletha abantu abadala noma ukukhombisa ukuthi sekukhona ugina manje la sengimsusile uDlamini obehlala la igcikeni.
2: Isiqalo somuzi senziwe umsakazwane ukukhipha umoya ebeyimusa ngaphakathi kule migceke yakhele ingaphandle umuthi usemakhiphile abantu abadala umnikazi wegceke ngoba ngomthetho funaka kuthatha ithonga ma ukuthi kade ngakusebenzisi kodwa kukhona umoya ebeyimusa ngaphakathi ukuthi uthathele imoya ngaphakathi uyoyilahla entabeni umugodi ufake izinto eziwukudla khona utshele ukuthi nangihlala khona ngiyangisusa manje nawo ozwenila esebeyikhona nalafuna ngibhilonge khona then uma usuyowuhlambulula umuzi uma usufake isidalo kwisidalo esiqhobele nawo ngesikhathi uhlambulukile awuvele ufake imimoya kini phezu kwemimoya uma uthengile umuzi uma kuwukuthi

0: ngiyaphila kakhulu, ngiyathemba uyaphila naye, ngiyathokoza kakhulu. Ukuthenga umuzi onamathuna msakazi wami ukuhlala epointini yenkulumo yakho noma yombuzo wakho, kuyahlupha kakhulu uma usukuthenga umuzi onamathuna kakhulu, ngoba leyo nto iyenza ukuthi noma thirtathina kubantu abadala. Ngiyakhumbula komunye umuzi emakuphetheni kambetho wayevuka ubaba wakhona angene endlini sekukhona abanye abantu. Yona ifuna ukuthi idinga ukunyanga nokujulelwa, sofuna umlahle lo muntu ngoba lapha sobe mthatha ngendlela yamahlazi wathi sikhuluma ukuthi othi akathathekile ngendlela ebhekeke kahle. So sofuna namanye umkhiphe kobunyanga yomlahla lapha entabeni asuke phela emzini wakho ngoba usuwuthengile. Kodwa nje umuntu onethunga ayi akuba lula, ngifuna uqoma ukaningi abantu bahlalele ethileni ekuthengeni imizi esuke inamathuna.
1: Babusuku, omunye umbuzo engifisa ukuba nawo kumuntu ongumelaphi wendabuko, uma edayisa umuzi cishe wawunesigodlo, kuyaye kumiswe kanjani cishe uma kuthi ekugcikeni kunendlu eyayisetshenziswa njengesigodlo? Futhi uphinde uyibheke nasohlangothini lokuthi indlu eyayisetshenziswa njengendlu yakwagogo ma uthenga umuzi iyayiphathwe kanjani yona babusuku?
0: Ibambe nje ukuthi nomntaka umuzi ushiye yona ingaqaqa, ngoba usubona umuzi lawa owathi ukhona uyithola leyinike yona ayiyona indle esheshe iqaqa, kuye kufuna thatha isidalo kuyona ngendlela eyanele iqaqwa ngasekuqineni, ngoba indle yangasentle iyefana njengomendlu wesigodlo ngoba kusukuhlela amathongo kuyona. Indle eqaqwayo nje uma sekuphelele usiko lokuthathwa kwabantu abadala, kodwa iqiniso lithi bayathatha abantu abadala iyakwazi ukulunga futhi ngoba phela abantu sebethathiwe uyahlanjulula umuzi kwenzela ukuthi ubefana nemisebulaka iy'khonkwane ngoba abantu basebenzisa iy'khonkwane phela ngeyithiya zabo ekuqhileni kwenza ukuvikeleka. Sefuna-ke izinto-ke ezikwazi ukuyiqhumisa yonke leyo nto, yingakho sikubuza ukuhlambulula umuzi uze uqale phansi phela ngento esizohambisana manje negazi lakho nesithunzi sakho nedlozi lakho kube
1: yiyona zokuqala sikubulale kudala. Babushuku, ngifisa ukuthola ukuthi ezinye zezinto babushuku kuphoqelekile ukuthi ngiyimise ngendlela ezazimi ngayo noma cishe ngivumelekile ukuzishintsha emzini wami omusha. Ngibhekelela nje njengesibaya ukuthi isibaya-ke sibavele endaweni engathi iyodwa, but ey'ntweni ey'kanjalo ngiyakwazi ukuthi cishe ngiyishintshe indlela yokuma ezazi ukuthi kwakula ukuthi, so ngiyakushintsha mina sengikubeka la uhlangothini lokuthi
0: ungakuhle kakhulu uma ukushintsha wena ngendlela ekubeke ngayo ukwakhe ngendlela engathi ishukile, ngoba umuntu noma ejonge indawo isikhathi esiningi lo ekusuke kade kuhamba ekuphayiselwa abantu omunye uyaphikizeka uma seyiqondisi angayibeki indle yizeni la kade kunezindlela ezakhe khona izindlu zala ethenge khona, uthole ukuthi wakhezenza kude kancane izeni, uthole mhlawumbe lapho izeni mhlawumbe useyolile isikhathi esiningi ngibona kanjalo emakhaya. Ubalekele lezi iy'khonkwane ngoba usuke kuney'khonkwane eziyifakele ibanzi yabethela yonke into, kodwa manje zibethelwa ngamagazi angabantu yaphele khona. So futhi usey'thunzi zala bantu abakhona. Uma usufika wena kubalulekile ukuthi ungakumuva kade ekubeke khona wenza ukuthi usiyoke lezi iy'khonkwane.
1: Babusuku, sikhulumisane nobaba uSihlahla Somdlebe ungumelaphi wendabuko, phinda beyisazi samasiko njengoba-ke sibheka nje iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta nje umuzi omusha, kungaba ukuthi uyawuthenga noma-ke uyawakha. Uma ufisa ukuba ingxenye ungasithinta nje kwinombo lethi 0687649969, 0687649969. Babushuku, uma kuwudadewethu owakha indlu, angibeke kanjalo sithi nje mhlawumbe udadewethu sikhule naye kwahamba akaganile, so uwakha indlu cishe endaweni thizeni, thina cishe ngoba engakwazi ukushisa impepho siyaye senze njani ukuqinisekisa ukuthi akabhekani phela laphayana ikakhulukati ney'mbila ey'thutha noma kube ikama ichanasa emzini wakhe, kube umuzi onesidima. Ikuphi ongathi kuyenziwa cishe uma kuwukuthi akumina njengomuntu wesilisa wakhe umuzi, mhlawumbe udade wethu nje ongaganile usezakhela indawo ngoba ufuna ukuyohlala cishe khona engasahlali ekhaya la sikhule khona?
0: Uyabikwa budadeni la ehleli khona nabashana, uyabikwa kuphela ubike umuzi ngikhishwa indlozi ngikhishwa intombazane. Umuntu oyintombazane ekhaya idlozi.

0: É, então.
1: Capô, não, mamão e amado, coletilha, coletilha, coletilha.
2: Amado, coletilha. Ngumntana womkhulu womyeni wami.
0: Utitata ngumntana womkhulu womyeni wakhe, uyamazi ukholekile profeti.
1: U-Eric lo.
2: U-Eric lo.
0: Uthi u-Eric lo kanye kanye profeti.
1: Ngomama ndizokuzisa imithi ngendlu yakhe ngokupheleleyo kuyakhola manje.
2: Ndiyakhona tata.
1: Wena mama uyalenziwe omntwana oyalejensi.
2: Ewe tata.
1: Wena mama usekelwe ijoni bakujonge omntwana abasinzi abasaphelayo.
2: Ewe tata.
1: Njengawe ndikwenza phasepasamani phasamani phasamani.
2: Ndiphapha ngamsisitrato sam. Makube njalo tata ndiyakhona. Ndiyakhona tata. Makube njalo tata. Makube njalo tata. Makube njalo tata.
1: Thank you.

0: wena oboshiwe mntanami woza ngizofithiza ngizofithiza zonke izinto abantu abahamba nazo lezinto ezigijima phezulu kwendlu ngizoyivithiza lezi zinto lezi ezidala ukuthi bakunyanye la uqasha khona ngizoyivithiza wena uvela unuke nje unuke wena unuke ekseni ehe bathu nekhwapha elishubile uvela unuke ekuseni washawa ngesichitho sephunga ngizoyivithiza mina lento le lento lena mina ngizoyivithiza ngiyakumema kule nkonzo inkonzo inamandla le ngena emnyango uthatha le mpindi amshaye ngo-100 rand ungena uhlale phansi la bese ngiyangena mntanami uzongibona ngisho kungena ukuthi impela uma vula kuvaliwe uzoyivithiza le nkinga engibhekene nayo ngiyakumema wegogo woze ngizovithiza abasebenzi abazukulu ekhaya iy'ngane ey'sebenzi ngizoyivithiza le nto enza ukuthi kungabi khona muntu ozoqashwa lapha ekhaya bazolotsholwa abantwana bazolotsholwa bheka nje uzele iy'ngane ezinhle ey'shaya ngezithi ey'nkulu ey'ngaka kodwa ayilotsholwa muntu kuze kuhlekiswe ngazo kuthiwa ingathi uzosina yawani woza wemama lalela inkonzo yemindeni inkonzo yokuvithiza izinto ezenziwe emndenini ngifuna umuntu oserious ngempilo ngifuna umuntu othi umprofethi ukhuluma nami ke namhlanje kunezinto nasemahlombe ngiyezwa ngiyasindwa ngizoyivithiza lento ushawa likhanda ngizoyivithiza lelikhanda ugwazwa zibhobo ngizoyivithiza lento ngizoyivithiza yakumama ngesonto 9 o'clock emansele number 110 kumngeni road at Durban Station ila ngizobe ngivithiza khona zonke izinto eyiphazamisa impumelelo yabantu ngifuna umuntu othi umprofethi ngifuna impumelelo ngibheke kudisember izinto zibophile izinto zimnyama ayikho into ehlula lo Jehova wami akahlulwa ilezi zimo zakho lezi zimo zakho zincane kakhulu incane lento ngizobe ngivithiza lento ngogqobo nangamandla uJehova anginikeze wona ngifuna ukushonela izwi mase ngiyavala ngizoshonela izwi bese ngiyavala bawufunda incwadi kaMark chapter 2 nangu uJesu usemzini kamkhwe kaPetro napa abantu zindimbane zabantu zagcwala sizwa ukuthi uJesu usemnyango uJesu sendlini uzokhulula abantu kwase kuba namadoda awu-4 ayikade esuka ekhaya ephethe umuntu ngohlaka lamadoda avinjwa ngabantu athi lamadoda siyenqaba ukuvinjwa ngoba sizile kubantu abasivimbayo kodwa size kumuntu kaNkulunkulu size kumkhululi size kulo onikezwe amandla size kulo ozovithiza izifo size kulo ozovithiza inhlupheko nangempela lamadoda agibela phezulu aqaqa uphahla aphosa lo muntu phakathi endlini ngifuna ukuthi mina kuwena wena ulokhu ungabazi ukuza kumavula kuvaliwe ngoba uvinjwa ngabantu uvinjwa ngabantu abanemkhaba bona abasuthi uvinjwa ngabantu bona abanempilo eright uvinjwa ngabantu abangazazi inyembezi wena oyikhalayo uvinjwa ngabantu bona abasebenza kahle uvinjwa ngabantu bona imndeni yabo eright musa ukuvinjwa ngabantu kodwa futhi ake ngisho lento akuqali nga ukuvinjwa bavinjiwe abantu nangesikhathi sikaJesu yingakho nawe bekuvimba bheka nje lengane yakhe iphuza kanjani kodwa ikwazi ukutshena wena ukuthi wemama ungayi kubaprofethi hey wemfana wami hlala phansi phuza utshwala uya kumama wakho eyoqaqela nina impilo wena baba wena bhuti utshela umkakho utshela intombi yakho uthi wena hayi ungayi laphana kubaprofethi hey lalela nawe sukuma nize ngizovithiza ngoba uyafuna ukuyilobola lengane kodwa kwenzeki yini edala lokho bakuvalile ngizoyivithiza lezinto ezikuvalile ngabe lamagama ongavumi ukuvinjwa hlobulundela la khona khona isibusiso sakho uzobona ngoba bekuvimba la khona khona impumelelo yakho uzobona ngoba bekuvimba ikuphi impumelelo yakho isemantsele number 110 le Sunday leli sonto isonto lakho ungalovi boza ngivithize lento mina ngeke ngehlule lento Jehova makakubuze
1: baba udokotela ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi mina bengumuntu ogembulayo baba kodwa imali futhi benganayo inhlanhla yokuwina noma sekuthiwa bengiwina baba bengibuwina imali encane engango 300-700 imali ezincinci ngithanda ukubonga inkonzo yenhlabathi ngaya ekhasino uma ngifika baba angizange ngikholwe ngaba nosuku oluhle kakhulu ngalela langa ngoba ngangisebenzise ngabe ngangize enkonzweni yenhlabathi ngathola u-40,000 ngithi mangibonge kakhulu enye into eyenzekile baba namhlanje emsebenzini umlungu uthe sengithembeke kakhulu ngoba sekunesikhathi eside ngimsebenzele ucela ngiyofuna isayithi khona izongakhela uthurum kuzoba umkomelo wami loyo baba ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yomhlabathi ngidlulisa ukubonga baba kakhulu
2: baba ngithonthula ubufakazi baba baba ndingumuntu obolisa ngemali benginenkinga abantu bebengangikhokheli izimali zami baba ndithe ndisosebenzisa itshe lemali ndabona into ezami zitshintsha ndithe ndisokhuluma etsheni baba ndabona into ezami zitshintsha zonke abantu bebengandikhokheli ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasandijahle bengasandithini baba ndithi mandibonge kakhulu itshe lakho lemali lakho kwesibini baba ndithe ndiyoaplayela indaba yemoto egaraji ndathi ndisoaplaya baba kwathiwa declayi imoto ndiyifumana xa sendisendikhuluma baba etsheni lemali ndithe ndisokhuluma baba ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifaya baba emotweni ndibaba ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho itshe lakho lisebenzile baba ndiyabonga itshe lemali ndiyabonga baba
3: bakumavula babudokotela ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba ngithe ma ngivuka ekuseni baba after sengiwusebenzisile umashanela baba uma ngivuka kuneminenke efile amaselesele afile baba namashongololo baba kuthengisa mangase lokho baba mangithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede ayibo baba kunenyoka le nyoka yayinkulu baba ngithe mangiyibheka yifile kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela ingisize kakhulu baba okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba ngathe nganomkhucululi baba nganginenkinga la ngaphansi baba nginey'ntshumpa baba iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo kangangokuba baba besekade ngagcina kuye enkonzweni yokuzithokozisa nobaba ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba ngikhuluma nje sengiphilile anginalutho baba ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga mavula
4: amen babudokotela babudokotela ngithi angibonge baba ngiphakamise ukubonga baba safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yesihlabathi baba ngangihamba nomnyeni wami izinto zethu zayibophile kungenzeki lutho baba empilweni yethu kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba izinto zaqala zaqaqeka baba ngikhuluma nawe nje baba umnyeni wami ufoneliwe wathola ikholi ephuma eyimayini empumalanga bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wawo-aplayelile wathi baba yebo usa-interested baba kuthe kusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000 nama ngizange ngikholwe baba ukhuluma nawe nje kuyimanje umnyeni wami akekho kusasa uyoqala i-shift yakhe yokuqala uye usempumalanga mina ngisele la emakhaya okwesibili baba engithi angikubonge baba kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile engibangisa lo muntu kwisayithi ngaze ngayiduba isayithi kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe ma ngithe ngithola ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wawa kungathi ushawa yinto wawa baba kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ingisebenzelile
5: ameni bazalwane ngibingelela ubaba wethu umavula kuvaliwe ngiphinde ngibingelele umama wesizwe sethu ngiyabonga ufakazi bami baba ubokuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena ikholi bazalwane ma ngingena ikholi eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwafuthi ubaba wabo omdala babo yingane zami uyangibonela ukuthi ucela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo. Manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavula kugwane ukuthi ngiyabonga konke impilo singivulelile ngoba ubaba ozowahlola ubaba omuva nalokhu ufuna iy'nkomo zakhe langazala khona lobe bengamniki kodwa uthele osuku lwensebenza layizolo umhlabathi. Ngibusisekile bazalwane, ngibusiseke kakhulu. Ngeyi-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba nina bazalwane sengaze ngayitholele enye indoda kodwa-ke ubaba omdala wey'ngane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphaa. Ngiyabonga engilozini kubeke njani ingiloza mavulagwane uyingivulele. Ngiyabonga, amen.
6: Amen bazalwana.
7: Amen.
6: Ndibulisa umama ndibulisa utata bazalwana ndibulisa inkonzo yonke. Bazalwana igalamini yomnu yesihlabathi ndifike ndathela endlini ngo-7 ngo-8 salala masilalayo kwakhona into eshizithonga ezikhulu ephezu kwendlu eshizithonga ezikhulu ndaqonga ukuba le ndiyoyika ndaphinda futhi ndachela futhi bam ndayixosha leto ndayixosha ndaphinde futhi sindaqoka kuthiwa ngobenayisozela kakhulu salala umakhelwane ngezantsi uthi yewo uyafika ekuseni uthi ayibo mamntolo bekwenzenjani izithonga bezisitsho kwakho andisazi belekuthi ndifike mna ke hayi andazi nam ndizivile ozozithonga kodwa ndizivile athi ifesti lapha umakhelwane lifile kwimbobo nje inkulu azalwa nempuku ebezindihlupa bendihlutshwa zimpuku kakhulu nezinto kuthiwa zizibamba beziyinintsi kakhulu endlini bazalwana lezo zinto oko ndithe ndasebenzisa izinto zakwamavulavulele ngala ngalangeyasonto lekamaqaqa kamaqaqa ngale ngalo bazalwana bekunzima kakhulu ndikuncedakele kakhulu ndiyabulela baba ndibulela kakhulu ndiyabulela kakhulu nkosiyama ndazi bazokwenza njani ndibonga kakhulu.
8: Amen, ngibingelele ibandla, ngibingelele uba kumavula avaliwe nomama uNdlunkulu. Ngifike lapha mina umntwana wami ube washutha, washuthela eofisi, washo wathi uphunywe zilonda umzimba wonke. Wasethi wabuya imeseji wathi uthi ubaba akeze. Kodwa manje ngangathembi ngoba ngangibona ukuthi mhlawumbe lesifo esizivezwa kuthiwa siphuma emkhunjini kuthiwa umuntu uba nelonda umzimba wonke naye ngoba kwakungenza ukuthi kuba yithanzi bese ukuyavuthwa kube nokomi. Wafika laba wafika wenza kubaba kuba bamnika insizi kwathi aliphelanga insonto lezi ilonda zavele zaphola esayiphume wonke umzimba kuyimanje nje seyipholile seyibe wabuya wabuya wasukela kubaba wafonela wathola umsebenzi usethola umsebenzi nomunye ngenza isebenzo le yabantwana ngathi ngibuya emsebenzini ngambona futhi hanti namuhle wamuhle ukhamukapi wathi ubuya epentan kungene ucingo lapha lapho uthume khona wafundela lokho ekhompyutha wenza amawebusayithi kodwa manje bengawutholi lo muntu ebenzenza i-interview ayangabizi wabizwa wafuke wathi bathaye kabuye futhi kusaza amandi yavele nje axabana nomuntu washiya phansi amakhompyutha ashiya walokhile uthi wavula wathi bazomlini nginyanda inyanga eyodwa kodwa ubuye wathi hayi bathaya ngaqhubeka sengithengele usho nombhede.
9: Ameni, ngibingelela ubaba, ngibingelela nomama nekhadlaloke. Kunensebenzi ubaba asinikeza yona wathi sifake ngo-25 litre uvuke ngo-12 ukhulume bese uthi ngokhe uvuke uyogeza. Kuleyo nsebenzo ngabona ubaba emi ekhonini egqoke isuti e-cream white ephethe induku engathi ubhalanse ngayo ukuma kwakhe. Wangimemeza wathi baleka uthe suka weshongolaka wathi ngena ngaphasi kwetafula. Angazi ukuthi ngachaza ukuthi lolo phupho ngangena ngaphasi kwetafula emvekwalokho.
10: Angibingelele kakhulu kwiNanda FM, ngibingelele kwiSiyathuthuka FM. UDr Mzinto uMavula kuvaliwe, umprofethi kaJehova. Ngiyakubingelela, ngicela udlulise ukubonga okukhulu inkonzo bekade sinayo ethathe ubusuku bonke. Saphinde futhi saba nenkonzo ngesonto. Abantu bazibonelile ukuthi ubuthakathi akuyona into esuke ikhulunywe emoyeni, into ekhona eyenzakalayo kubantu. Bantu kade bekhululwa ngithandazela abantu. Mlaleli, ngithandazela umuntu mina kuphuma isipokwe same time, ngithandazela umuntu kuphuma inyoka same time, ngithandazela umuntu kuphuma isathanism same time, ngithandazela umuntu kukhuluma ilwane zisho ukuthi zifakwe umasibanibani noma yifakwe uzibanibani ezilanda kuphi, sezinesikhathi esingakanani yifakiwe, futhi kuthiwa mazenzeni kulo muntu. Ngiphiwe uJehova lamandla ukuba ngibakhulule abantu. Mlaleli wami, ngizwile mina ukuthi wena uphumeleli. Ngizwile mina ukuthi nemali uyayibamba iyaphela kodwa esandleni. Ngizwile mina ukuthi ngixabana nodwa kulelo khaya. Ngizwile mina ukuthi baba unkosikazi wakhe anisabhekani, senilala ngengubo ezahlukene. Ngizwile ukuthi unabantu abakufunayo ngoba uyabakweleta. Ngizwile ukuthi ususaba ngisho nokuya ekhaya ngoba wazi ukuthi uzofika uphetheni ngoba awubizwa ngamali. UDisemba sibheke kuwo, abantu bazoqhubeka bahlala eThekwini engabe bayagoduka baya emakhaya. Yini ezobe benza beqhubeke behlala eThekwini? Ukuthi unyaka wonke kade eseThekwini kodwa akanamali. Uyazibuza ukuthi ngizohlonipheka kodwa mangifike ekhaya. Uyazibuza ukuthi ngizoya ngiphetheni ekhaya. Mlaleli wami, uJehova ukuzwile lokho kubalisa kwakho. Lalela, ngiphethe insebenzelo ezokwazi ukuthi ixazulule isimo sakho. Kade sinenye inkonzo nje yoku reverse izinto ezenziwe ngobuthakathi benhlabathi ngomgqibe ngolosihlanu sasinaleyo nkonzo, kodwa ngesonto bese sibuthola ubufakazi obuqanda ikhanda mayelana naleyo nkonzo, ngoba uJehova unginikeza isiphiwo esiphendulayo esimeni somuntu. Mlaleli wami, lalelake, ngiyakumema ngesonto. Ngesonto ngo-9 o'clock sheshe ufike. Ngo-9 o'clock ngesonto ngiyakumema. Ngoba ngizobe kade ngikhulula abantu basesitenga. Bese kuthi ngesonto bese ngiyokhulula abantu baseThekwini. Naze naba nenhlanhla ukuba izulu linihambele ngalolu hlobo. Ngithi mina ngesonto ngizobe nginikeza abantu ikhombo kamavithiza. Ngizobe nginika abantu leli khubalo likamavithiza. Kunekhubalo elibizwa ngomavithiza. Ngifuna sivithize izitha zakho. Lo muntu othi uyokabone, lo muntu owakufungela, lo muntu owafungela abantwana bakho, lo muntu owakufungela usuke ekhaya uza endaweni zaseThekwini uzofuna imisebenzi, wathi ngiyoke ngibone ukuthi uyokasebenza enuzibanibani. Lo muntu wanifungela niqala ukuthandana nobaba weingane zakho. Ngabe kade le ndoda yakulobola yaphelela umsebenzi ngoba kwafungwa, kwakhulunywa amagama, kwaboshwa ukuthi ayikho injabulo eniyoba nayo. Nicabana njalo, kade nicabana nje manje. Ya, ngithi mina lalela, woza ngesonto uzothatha ikhombo kamavithiza. Ngifuna sibavithize, ngifuna sibavithize. Ngifuna sibavithize bagugelwe amadolo. Ngifuna sibavithize bagugelwe amaqhakala ngifuna sibavithize babadatshukele iyikipa badatshukelwe ziyikhethi bonke abantu bonke labo sathane laba abavala impumelelo yakho wamboleka imali wagijima wayenyangeni wayengahluphekile vele njengoba wayeboleka wayefuna ukuvala wagijima wayokuvala wamnikeza umsebenzi wasuka lapho wase enza izinto ezimbi egcekeni lakho wena abantu abagqibi

0: apho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwamafuna kuvaliswa kamukela.
1: Amen tata, unjani?
0: Molo mama, siyaphila.
1: Siyaphila tata. Tata ngize nobufakazi tata, bengingumuntu olala sisilwane kathi minyaka.
0: Yebo.
1: Ngahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa. Ndithetha njengangokutata indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu, ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane. Kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
0: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo?
1: Asisekho, asisekho tata, nditsho njalo.
0: Sekurayithi konke manje?
1: Sekurayithi tata, nakho okunye tata. Bendingumntu obezamana neemali zabazali bam tata, zingaphumi. Ngazama ngazama. Shuthi ke tata, nazo sesiyabona kuyalunga, sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata.
0: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi?
1: Ingaphumi tata, uno-3 years wonke siyizama ingaphumi. Kodwa usebenzisa iinsebenzo zakho, ndiyabonga kakhulu, kundithumelelise iintweni eziningi tata.
0: Bathe le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona, impilo irayithi manje?
1: Irayithi tata, ihamba mthebeleni. Ndihlezi ndifakaza ngayo ebantwini nabangane, ndibaxelele uba umkutululi umavula uvaliwe, wenza into zenzeke. Mabambe nabo uthola usizo nami engalitholayo tata.
0: Ya.
1: Yebo, ngiyabonga kakhulu umavula uvale. Wenze nakwabanye tata.
0: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova kusise, zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli, abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni? Kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumeli impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla, ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati, ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango. Kwamavula kuvaliswa kemukela.
2: Yebo baba, sawubona.
0: Yebo mama, ninjani?
2: Siyaphila baba, njani?
0: Siphilile wema wami, sibahle kakhulu.
2: Yebo baba, ngithake ngithule nami ukufakazi, ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba. Nginenkinga kababa wengane, ubaba wezingane zami baba, ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba.
0: Awu.
2: Ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba, wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba, bengifune ngiyisebenzisa. Uthenge elinye ilanga baba, ngizihlalele nje, kwafika udisi wamakhelwane. Mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle, uma ngifika ayibo imoto naye emile la. Uma ngithi ngiyafika ayibo ubaba wengane zami baba, uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba, uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane, uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele esehambile baba, kwangena ikholi yakhe baba, ngisamangazesi sebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
0: Hawu.
2: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni, isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje
3: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akukapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
4: Sebonake.

0: kwembathe amandla akho.
1: Right. Kulukuluke into mayibandile uyayisho. Mangabe iphinda. Una ufuna sibenzise umqondo wakho. Uma into ibalekile. UNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda. Sekunezina elithize lokubaluleka kwayo. Ungasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sethiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabanye nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofethi ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka vuka, lalela uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kokubili, kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi ingqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavuka. Ithi iBhayibheli vuka vuka, uvuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay, nansi ke into. Kukhona umuntu izwi yokuqala elithi vuka li-awareness, lizexwayiso sokuthi vuka. Lele lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki kwi-action. Ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka-ke manje, lalelake, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla. Ukuze uhlule izitha udinga amandla. Ukuze wakhe umuzi udinga amandla. Ukuze uganwe udinga amandla. Ukuze ufuye udinga amandla. Ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla. Ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli ke iholela abantu emandleni. lalela kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla, noma beyothwala abantu basuke befuna amandla, noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela, noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla, noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza leto afuneke, noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathi into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service, kulokhu, kulezi nkonzo, lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela, ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto, kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi, kodwa into ongayembethe amandla, awumbathiswanga amandla. Lalela, kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla, omunye wenza konke. Lalela, lalela, lalela.

amandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla uba angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adingi kwembathwa amandla adingi ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqoka njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho limi lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane maye wavuka ekuseni wanyathela unyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa bathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abantu umzamo le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe ngegcekeni lakho kuqala abantu umzamo bebevuka baqinde futhi umzamo uvuka nje uqindile nesinene uyahamba nje la egcekeni lakho uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenhli abheke iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma uba bengasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agqwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngizoke ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nginikeze isikhathi lapho ngichazela khona ngala mandla kunenkonzo elinayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabe usuqashile qashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxosha hhayi ukuthi ngeke urejiste ngabe usurejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngala ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lo bhala kahle vuka wembathe amandla ngisazoqhubeka ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovula izitha nangamandla awo uyangizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele lenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha noma bayagaza noma benzayo lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika heyi uyangizwa ukuthi ngithini uthole uvika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje benebhengela futhi lekha elamandla elephawu le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyona inyanga ngisonisa ngoma ngiqhwasisa ngiqwalisi angiphehle amagobongo angiphothuli angezi ukuthi ngithini ngusiza ngale ndlela unkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngiqothiwe ngigqotshele wena ngigqotshele isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 lekha

same time, umuzimba wakho ubuhlungu, ukuphatha amajaqamba, futhi alesifeli, then ijaqamba same time. Mina ngizazi nawe, ngiyangizithi, uma umuntu ophathwa amathambo, futhi alesifeli, siyakusiza, siyaqinisa, siyakusiza kakhulu ekuthini siwalapha amathambo. Lesi spray, simente iningi ke, ake ngithi nje umuntu vele ohlushwayo umzimba olumayo, uyaluma umzimba wakho, noma uney'ndawo ey'limi, nasi ispray. Iy'nyawo zakho ey'lumayo ezinjani, nasi ispray. Usifutha nje kancane kuleyo ndawana. Hayi bese uyasizwa sijula, sijula sizenzela. Hayi bese ubukela uthula uthi du, fiu isikhashana nje. Isikhashana nje esincane. Ya, yabona manje sesikhuluma ngezinto eziqeda amanzi buhlungu, ezikulapha khona manje. Lesipray sami sikulapha khona manje. Bamba, uphathwa amajaqamba, unobuhlungu obukhona emzimbeni, isibhobo esiphatha prayer lapho kulesibhobo khona. Inyawo zakho umzimba olumayo, spraya lapho kuluma khona. Mlalela, unombandamo ongafuni, hey, lalela mina ngisadlali nawe manje. Leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi. Kola lespray sami sasembuzeni. Kuningi-ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray. Sinamandla kakhulu. Ngibe ne-product enye. Awethu, uma unomoya olukayo, lalela, ngine-product eninayo ezokusiza ephungeni elisemlonyeni. Iphinde futhi le-product amazinyo akho kweqe, yamizwa, iwashabe emhlophe kweqe, kweqe, isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi. Ngoba lokhu kunuka komoya kwesinye isikhathi kuba yichitho. Yebo, baye bechaza kwesinye isikhathi ukuthi kusekwenzakalani, kwenzakalani, kwenzakalani. Kodwa uzoyitholela le. Ishaya amazinyo abe mhlophe. Same time, mina ngikhuluma ngezinto ezasame time manje. Hayi ukuthi azobe mhlophe kancane kancane. Abamhlophe kweqe uqeda amanzi nje ukuyisebenzisa. Uma uxubha ngayo, uxubha ngayo, uhahaze ngayo, uhahaze ngayo, ngiyakutshela nokunye-ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje. Umoya lowo hayi, nya, finish. Unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu, ekhuzo kwabantu. Kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo. Kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutshele-ke ukuthi omunye kuye kwenzeka ukuthi uthi uneyilonda eyilapha emathunjini noma uneyilonda eyikhona lapha ngaphakathi. Hey, la ma-product ami aqeda nya, apholise lezo lela ezenza ukuthi umuntu abe nephunga. Izinyawo eziyibala esemakanteni kanjalo kanjalo. Nya, yintsha sha. Wena othi ukhishwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile. Noma amazinyo akho awaqinile, uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka, uzothola le product. Iyawa amazinyo awaqinisa, amazinyo awasha emaqeqe, iqede umoya olukayo. Iwuqede nya, hhayi ukuthi ngaleso sikhathi, iwuqede nje ungasaphinda kube nenkinga yomlomo olukayo. Ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo, inzima, kube nzima nokuhlela, ubeke isandla la, ngoba nawe uyayazi inkinga phela. Iyabona, la siyalekelelana la. Fanele ngampela ube umuntu ube right. Sibe nomavuthulula ke la ekhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela iqalile. Xa kweziyichitho xa kweyini uthole umavuthulula bese uthole umaqondanisa-ke uma ubona iy'nto zakho ngampela ngathi ayiqondani sabathe ayiqondani khona umaqondanisa izinto zakho ziqondane kuningi bakwethu. Uthole noma 1000 le product le insebenzo yemali ma 1000 ma ukuthi imali iyaphila imali iyakubalekela uthole ma 1000. Ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesibanje. Awuthatha amanzi neklasi ngaleli minithi nje lilodwa gijima ngiyazi lilodwa leli minithi ngiyakukhulekela manje uNkulunkulu wami uzokwenzela imisa uNkulunkulu wami uzokuhawukela. Owu, amtholaphi uNkulunkulu njengalokhulu nasibalelini amacala ethu phila kuye kuhlala kuye kunokuphila okuphakathi. Siyambonga lo Nkulunkulu ongafani noNkulunkulu wami abagcwele emhlabeni ongumnikazi wakho konke ongumenzi wakho konke okonke kwavela ngaye. Owu, onguNkulunkulu